0: kuimba kwa basi na wasili wa tisukuma. Let's part Mariza Bondi Afrika Mwazi kwa wanji Tsikulano li umwadani magamba Kutikuli antrudinu. Iii, saya miga ya Kodi ya manga ukwati inu musagula wati waona ifa analindani analindani awa inu kudape zanchiro ii mbina anafutikira kodi inu inu asari jijimuze ife utaona yawa musama punzile fetuku waona musagula musama pe zanchiro ife ama aranga ataniswe u inu Kutu kukani kukana nangasi mtu yo wale mena kaya nchitu waipeza kaya banja walipeza wachita zintu zija kuma yu ntima wasufu nofo mela kuma zintu za jitika hapa nga banja nari ndaniso ya hawa kudinda ndani umutana wale hapa nga zora kutu yifiru kutu kutu banji banji banji suenu Kumango ya amiga Mungu ama di mwananza waka jita kumaya amiga Anwena sazo ya amiga Ayangane ndi trafi zikina jake mamene popo jimene jala wika Kufufu zaru kujito kukumba kukumba Radio Mosambiklo sikara monsenere Tentavi atu ndende 6 kologo sezores
1: Rádio Moçambique, teatro.
0: Chegou para tirar no Jornal da Manhã.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

Radio Mosambiki, nyumba ewere siyanchiga ushatete ikulu utsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumba ewere siyanchiga ushatete ikulu utsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumba ewere siyanchiga ushatete ikulu utsanchinyanja.

0: agavasule amara agazwa agashoga lekuti wo amandi kankiro shibinda kuti labwela kunwa dzandiyalire tatere tere ndene maso nekuti kodi bwesa nandizoro kushibinda kosamaloweyi iwavanene kulana kuletsa ndale ndibwela kunwa dzayale ndene kavira ndiulama kandi vanga zinthu zosakhala bwino ndiule ndoyamba anandipatsa mimba anandipatsa iwoso analenga mankhwala nkundipatsa kuti ndichotsere mimbayo ndiye zilechitika zimenezo kwadutsa masiku angapo nkuyamba sonozeso kutibwera ndidzapangeso
1: zokhazinazongondipakirizira kundipakirizira chani ngapangene zimenezoso mwana ung'ono ngatiwe zinaza ndina mizira ine ngapange zimenezoso zinezi unama
2: akapasule
1: anama
2: musieni mwanaiwe
3: khala chete khala chete iwe khala chete Douglas tonse tikhale chete ndati khala chete kuno mkubwalo ndi mwano uwu umene upanga ndi mwano kwambiri tsono ndikufuna ndiyankhule ine monga nduna iyayi tikhale chete pano mpabwalo tsono ndikufuna ndiyankhule ndiwe kapasule zomati wina akuyankhula wenso nkumayankhula umenewo ndi mulandu mwina sumadziwa ndi mulandu waukulu kuopsa kupala mulu abwalo ine iwe Douglas wayankhula wina so akuyankhula zomati wina kuyankhula wina kuyankhula umenewonso ndi mulandu kwambiri iwe ulipire mbuzi ndimaganiza mbuzi ziwiri koma ulipire mbuzi chifukwa ndi mwana umene wachitawo anyakwawa nkhani momwe mwavera mtsukana walongosola amene taonani kuti mupanga bwanji anyakwawa komanso andiyakutha kale talongosolana anyakwawa
4: nkhaniyo ndayiva ndipo chete ndinakhalayo ndimadyamutu kuti ndione uti kodi nkhaniyi mdzibwana dzime mulowetsadzi komenozo kuti muli pabwalo muzidziwa iwe sindurudzi ndiyankha Douglas iweyo anduna akuza kale kuti ukuyenera ulipire unenera utalipira mbuzi ziwiri koma chifukwa cha mwana umene onetsawo kumayankhula nzako akuyankhula pamenepopo ukuyenera ulipire mbuzi ndi dzongwe mmodzi dambala mmodzi khala chete khala chete akhali chete kodi anthu inu ndinu ankamwa chonchi mudakhala bwanji anthu akhambi milandu yanu singamayizengeso pano mutho makazengetsa bwalo lina akapasule ayi chani akapasule ayi chani khani yori yotaita khani yotaita inuso mutho ona kuti nkhani nde olori alongosole mulanduyo zomwe akayankhula zachitionekeratu zamabodzi ife tidzikhale tizenga nkhani yabodza
2: panoyankhularu
4: inu simunaona inu so mufuna wayankhula inu mudzinditseka pakamwa nde munenera mubvetsere kuno nde kuchoke chigamulo chigamulo chili motere tinenoti akapasule khani uveka ndithu ngati kuti mudala kwa ndithu tikayivetsetsa bwinobwino udzaveka ngati ndithu mudalakwa nde Douglas
5: ayi pepani pitirizani ya mfumu
4: kodi agogo ndulakwitsa pati sinduti ndichotse chigamulo kenako tiyankhula nde bwino
5: pachabwino
4: awa ngankamwa chonchi chifukwa ichani
1: sinchoncho ndimadziwa bwino anyakwa mudzi
4: ndimanena kuti chigamulo chili motere inuyo akapasule zioneka ngati mudala kwako ndithu ndeno pakulakwa kumenekoko kumene anthu akuonako muyenera mugwade mupepese agwada pabwalo pano agwade apepese tose aichani kodi mese ndidakapereka chigamulo agogo muyankhula bwino chigamulo chili moteromo ayenera agwade angopepesa asadzachiteso inu akapasule
1: ine monga nduna ndikuona kuti sopena pake agogo akuonjeza kwambiri mbuzi
6: Sana malize ranya.
4: Kodi chigamulo ndamaliza. Chigamulo ndamaliza.
6: Pitirizani.
5: Nyamara ukozoje njira pakamwa kwa mamuru.
6: Ine ndinduna
5: twa ubongo.
4: Oh murando zoru ya libo bongo. Ai inusimu zori chimene yo nchibongwe. Ndipo pano pampabwalo. Mutopeze ori mwalibira nazo songombe.
5: Momwe simakalira.
6: Pitirizana nyakwa.
5: Ai palibe chifori mupitirize. Nkani yetu zori ubondereza dotwe ono mbira kalikati.
6: Kalikati.
5: Tagalasi mumuli bilitsa kurana yankula inu mukulankula chikalira nikapasule walankula. Inu mukulankula mumuzura kaleje.
6: Amenepo.
4: Inu simono ri anthu ngosiyana. Anthu ngosiyana. Eh.
5: Siri bwino kuti anthu ngosiyana ndee feri feri kuzone kuti.
6: Kodi ndimene ndinujo.
4: Oho.
6: Gamulede.
5: Jesa.
6: Gamulede.
5: Benu.
6: Oh chabwe.
5: Eh benu.
6: Eh inda gogo.
5: Mava mina weruzira nkhani.
6: Ine ru nkhani ndaiva ndipo nangu khala chete fona kuti sandi kugira ntima.
5: Ifere ufuna kutsimikizileni pano anyakwa muli apa. Ose kupe kutsani ai. Ndipo musaganizo nekuti zyamana zione kuti zipebe pano muona wino akakutulutsa.
7: Inde
6: pamene kwa gogo yes.
5: Nkani nyona kuti ife pano tikusamuka nkani tingopita naye kuboma. Chifukwa chake uyu ndi mwana wa ngono ameneyo. Adanjotsisa mimba. Amakala kugona naye mwana dzaka 15.
7: Pano ali ndi mimba ina.
5: Pano ali ndi mimba ina. Inu mukane kuti nkani meneyo murango gwada uyu apepese akupepese ni
4: mimba. Tsono
5: mimba ina mudzi wanga.
4: Mukati mupita kuboma, kuboma mupita katani.
6: Ine ndikachoka pano.
4: Kuti chani?
6: Ndoka marangi nganga ija ku nyumba. Mawa ndidzuka mamawa.
5: Kani zikasuma kuvira.
4: Ukasuma kuvira muti kasuma kuti chani?
6: Anyakwawa.
4: Kani sindi ndakambirani? Kani si Oh inu kubwera kuno mabwera odzatani. Kodi mabwera odzatiyesa?
7: Kamba kama kambade.
4: Bwala nga mabwera odzatiyesa.
6: Ini.
4: Munyamuko vira kuti.
6: Kumapita.
4: Komarun chibwana chimemu chiti achikumemulowera koko kukafuna umboni wanga. Tabwererani kuno tika ai tabwererani tikambirane kae. Kumene koko kumafunika mapepala.
6: Anyawa asiyena adzipita.
4: Kumafunika mapepala mene Kuga funi kama beba lao saini duandini.
6: Chipurikiza ujitziwa.
4: Inuwe chipurikiza muzika angulo mene.
6: Pulimishon.
4: Kavena murengera masewele.
6: Kumele kwa wakadele urono nkana kufuniga. Sisi zandi kuta. Anya kwa wasi.
4: Pitani. Pitani.
7: Mene wafumu nga mwano jitwe.
4: Antu waone kori nga makani. Kajifuwa yori kwa uguli ntututu.
7: Mwina kapena.
4: Nda ajira makani mukoma.
7: Mwina kapena.
4: Antu hamene wa. Galolino. Asadzapondeso.
7: Asadzapondeso. Kuma so magaza kuti mudzimuno wangu joka.
4: Mudzimuno ayenera achoke.
7: Ndi mwana okuru.
4: Mirando yawo risadzazengeso. Chili chose chokudzana ndiwo.
7: Zisadzachiku.
4: Olo ine kukhala kuti kulibe. Andu uno sadzakatsekula manda zidachitikira. Ndantu amakani. Ndantu amakani. Nde iwe kapasule tabwera apa.
7: Tabwera napa.
4: Waona me tachitira nkanija. Nde kuti apapa anduna. Tati digirani paselipo. Ndi linzori mwankule oyu. Ehe.
6: Mwankule to samoto.
4: Ehe. Paja salimba basi. Tatero ni. Nde bambo kapasule. Mkani siwa yona mele ndetele.
7: Ineru kutu yako ndamfabu ini.
4: Ineru sindine mutoma sela ndikati ndiye ndetele nkani bachirungamu.
7: Ine hapa ndite kawona. Dene nasusu miyakari ndende.
4: Mkani ndi mene mene ya inderamu. Ndeno, ai, zosa gambazi, ai, tipita na yo kufira, kuboma jani. Ngungu ya nkula jabe nanga, umadziwa polilira. Ehe, chifuwa banzori njoga ndadula gale muru.
7: Inezu.
4: Kumena vita ako. Kuma kafunika chigala rajosa ini duandini.
7: Oho.
4: Chifuwa nkani kungori, anyakwa wano alikuri. Chifuwa kumboma kujaru santu ama sera.
7: Oho.
4: Ama funika anyakwa yanu ikari hapa.
7: Antasugu.
4: Inu kalani hapa. Foroko zani, anyakwa wazinzona, anyakwa wazifo meleze. Ndeo arango vita buliga buliga, oka oka, inevalide, mugani zori paliso nkani mene?
7: Inanya kwa baba, inevalide so wiringi wa unekuli kuhonse.
4: Ndipo awawa, mudzimanga munoso ndajo tagari.
7: Chifuwe neji mendao na uriye, anyakwa wadi mulimbali yanga, kumuli bileta da galasi, tunsejo kuwampa kuyankula namba ndine.
4: Wona bwanji mebachi.
7: Mende ndairo ona uri mulimbali yanga.
4: Wona bwanji mebachi.
7: Ndipo apapa nyagwawa inesi nibreso barali. Kuma uri timalizirane kajakada tsalakaja.
4: Ehe kada tsalakaja nchifwa chake andunawa. Ndaya uzora imepambali kuti undimalizire kamekacha.
7: Chabwino.
4: Eh bajema imatsala telezento. Telezento.
7: Ndaya apapa nyagwawa ineyo ndubokera kale bazimemo ndipangira.
4: Oho.
7: Nde apa yume pangano lizira sentu eventi ba mwamba ulikale 400 eventi mama 300
4: oho
7: ine mwa ndivangira bwino kwa
4: ndipo ah bweretsani ndamazo tione kuti kodi zikwana zingari zimene ziwerenge fuwa madzabezeka kuti ah zakwana
7: ichabwino
4: zakwana ndithu
7: imene iyi ndamayo
4: ehe komano ah kapasule Iru isi ananzi nzajezi.
7: Iru.
4: Siru nite kwa jay?
7: Indi mene rugo mene ija. Indi mene rugo mene.
4: Oh. E, oh, okay.
7: Rugo mene. Ina indi.
4: E, izizi. Iferi maziwe zizi. Zagari garezi.
7: Zosezi nchimozi mozi.
4: Oho. Chifuwa pa jole ndoja. Unandipa tayi na yoya mbonga mbiga. Ndeu rai muga marita. Kuma avano zabu nubino izi. Ndeure yanywa ni ndi sunge mene hii. Ndizi wona.
7: Ndaba ili jankale, mtu wona agazanga jokasoka likale ba.
4: Eh.
7: Ndiga iwaka mvezone urinda indaba
4: njifu. Mwendaba nji, ehe.
7: Nditudi.
4: Ndeuri zero.
7: Chabu ino. Chabu ina nyawa.
4: Nditu.
7: Zikon.
4: Ah, anduna. Anduna, anduna.
8: Mfumu yanga, mfumu yanga.
4: Eh, ah, figa ni wabitaru kapasule uji.
8: Ah,
4: eh,
8: ndamona usanduku seti.
4: Eh, ya, kala ni hapa.
7: Chabu ina, chabu.
4: Nditu, nditu. Eh, ndura. Saje dwei timali zilega ntukaja. Chifuangani ndimera ndetseramu. Eh, awa vabunoso.
8: Eh.
4: Ah, sada vute vute soi wangobele gira rudusento idatala ija.
8: Ah, dwei idatala di duzento.
4: Eh, idatala duzento. Idatala duzento nde wabelega. Eh, nde uri mene baba tiga wanano umorani mene. Mkona mwana.
8: Ah, baba nduna muone ndinoyo.
4: Eh,
8: ah. Ine mdiwa ni nagwa inu basi.
4: Oho.
8: Ya.
4: Haa, jabu inu, jabu inu. Haa, kwa mapori, haa, inu ndinduna yanga.
8: Hmm.
4: Ejifuwa ndaona sori nchiru, apapa mngai gwiladu mwa ukadaulo.
8: Kudiru ndigari ndifinye.
4: Ndipo zigamulo mumango, kereka hapa, ndi hapa, iwe mbuzi.
8: Ndaraya, asabezele la mfumo.
4: Ndipo, porero. Atenganisei.
8: Eh.
4: Atenganisei. Gawanika rinkari.
8: Eh, ababa ndatokoza ndito.
4: Eh.
8: Ndatokoza moto ababa no mandichova.
4: Ai.
8: Bajanga ija yakaja. Ai.
4: Imajabu mai mangilira.
8: Eh, a.
4: Imajabu mai mangilira.
8: Kutero kwa baba sawerengire suya.
4: Ai, kumeko.
8: Nyumba zijati kumula tinga anthu ena.
4: Pane bajati kuchotsapo basi ena dzakalepo.
8: Akanyuze kulikulu.
4: Aa, yo ndani.
8: Tikaona kuti akati chano mene kuja kumafunika chikutikisa.
4: Ndikaona
8: pamenepo chifwa mebari umune opuzira munomo ndanya kwa wano
4: ndifeyo ndifeyo
8: ndineyo pangono kakhani dalekezera wani
4: kwa maso sina muda yamba muda yamba chifwa yakale ijasi anaya panoyo chono iwowa
8: mwana wamasana mbondia ndimadziwa
4: tie ndasiye nidero
8: asiyeni ineno apa panditeyo nditamangire pantunda
4: inotamangani ineso ndiraona kuti ndipanga bwanji kudimbako
8: chabwino
4: ndithu ndithu ndibwera ndidzazule nawo nthondo zatana posi
8: chabwino
4: eh
8: chabwino
4: ndithu ndithu zikomo.

0: Ba nyamu.
1: Ah inde inde.
0: Ah muri bwe.
1: Ndiri bo robe ino akulu.
0: Ii ne ndiri bo ni.
1: Okay.
0: Hermani.
1: Chabu ino.
0: Abatu mendera zija muna muda vavo za sisters. Je muda ndi froze zija.
1: Ah zamira ndu ijedi.
0: Eh zora zidali zona ba.
1: Okay.
0: Ende nalo mirandu kono.
1: Kuri sister no ajada chimutsidwa ndi akapasule.
0: Akapasule.
1: Muntu ononga kwambira.
0: Ah mimi ndi simuntu wambaye.
1: Okay.
0: Eh.
1: Ndeno zenda bwanji.
0: Ah kungana nge sumeka khalira uzone uri kaya dada bila nagare kumbali kaya zidane ndabwanji angori kutuwa kazenga ama tingani yota ita yori tu basiru nkana angwe gamula urai akapasole ngo salakwa
1: oo
0: ee ya mwina mwana yaku yankula yishalantima sisidahirike zime zozo ndela ngora abas tia nirani tibwele kumankani satire bari satire bamini babayi
1: kabinaru mwina mwavira gogo zenu ijesa vetita ijaro ajaro nte zina za yerusi vetita i ima gamba zao zao.
0: Ai kodi ru kugozi jasi vete tomegere kambenga ni magamba nchoni.
1: Okay.
0: Eh ru kumangani yoi kuli nyori zona uri antu atoka denye milana kwa.
1: Hey. Ah tsunuranya kwa mina jauru za zipupuru si weni weni ru ama zenga bwino rungani mudzi muno antu ama ya migira.
0: Oh.
1: Ko basi so.
0: Ah ka mwina mpori so baba nesa kola mara jinga ndeno afuna abirine uvira nkani.
1: Okay.
0: Mujinda uzauri nkani sinate.
1: Chabwino ye.
0: Eh, mwota ababada nkola afuna rani abiru uvira kaya.
1: Ah, tizava mene zizaye ndere nangasi ume kwa akatara shurungamu zuwa gale sopanova.
0: Eh.
1: Di mene zintu zuma kalira. Ama kambaru shurungamu rori akambiri ye. Alibiri tiduaru.
0: Eh, zona.
1: Nde mwina mwageso mkuria kapasule wa arengiresha anugodi.
0: Arengire
1: puziro.
0: Eh, abo nda uzaura abafuna usakala bita nuboma kunditu.
1: Apo wachitabwino.
0: Eh.
1: Okay.
0: Okay, and there is a
1: barona na basi.